fululima malak malaki mo mofo pe sululua male amose tol fo pe ono fenga nga fo e peru mo mofo pe valu mare ko sululua fo pe lua iva tolulua e peru sululua fo pe sful valua Alex elanga la wa ku wife ye fia nga kanga e su e la kokusi e fa ma ngi akile upu ya kake fa ma natu atu mo la to ile ka kokusi pa ia ia ole na le mama lo le fa fonga le next time ia le se ta tu special name ya tala ta to pula me o wa lofa o fa pese ia ma ma ma li ma tama jai pese